mai ngā tāne whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.